0: Para siya ko na yung baby tipa yun niya. Para nga DJ, muna mo na din nakasiyatan sa papawas na.
1: Amin.
0: Ano naman niya? Sa tinawil niya.
1: Nawil, teh mawa. Teh mawa na malawang maran.
0: At gano'n niya, api uhoy. Muna mo na din nakasiyatan.
1: Mohon.
0: Para siya ko ka, tayo yun gurin na tulog yung sonton, tete.
1: Siap.
0: Para siya ko ka ng Angelita. Para siya ko ka Mama Sherry. Para siya ko ka Mama Uy. Para siya ko ka Mama Elsa.
1: Saur buban kenapa ingan cantik atau iba kuaya teh mawar teh
0: senantu
1: saur buban ya
0: buban Bandung yang siang banyak kan contoh bun terasa ngoka dari api a